0: Man fa sika me remba papa ne bia na mba na konya ne opa. Nti me amebo mtwe do nkomi na mde remba.
1: Ube kwa me obi du agi sika ba he oba.
0: Nkomi fofofo. Mde ya remba.
1: Ah.
0: Siawa. Me na me ba nkwa.
1: Wo do twere ba ko jiska da broba.
0: Aba ya me ba no. Me ma ba me bia fa na no me twe me ba so.
2: Mtwe me omo da chen wo.
0: Ha? Fa ne akọ no nudu abọ bi ya ne achiri. Akwara ekọ no ko fa ne akọ no abedi.
3: Na se akwara no obi di akwara no. Se o metu ya ne ho
0: ka. Da bi.
3: Ya wo hwem wo, de ye kan no eye sa me show na ma wa wo.
0: Sa
3: na
0: tie
3: eno na yempe. Me show.
1: Etu de wo de obekwa mo bi adi.
0: Ah me kwa obi. Ne se nya de ya me twempena.
3: Me ana me wo.
0: Enye de ya me fa ba me nti ne de ade ti na ba me na me ne tene wo mo ama me hwe me ba.
1: Na du sika atio adu sika wa ntia na
0: sasa
1: so onu die ai ai umu adu se
4: I don't know.
1: Eti so o se o ma twa na to twa medise.
4: Si ka le memo bi wo ni ko hwa oba hoye mechia. Ba me nsha na fa akora ni to be hu so me akora ni o papa.
1: Akora ni o papa.
3: Waini.
1: Waini.
3: Ka ti fe ye lo bi fa ba no ma.
1: O bi fa ba no ma. Abi ma bra tie bi. Ne ma ba ko pe, o ba ko fa ni. Ne ma 9.
3: Aye Valentine.
1: Where
3: you Valentine?
5: Unu ya gwe rene sa no abehu bi basa oba na wedi no o maniska no ko defi rena timindi na hu de oyo cause from full ejuma de 21st century bi ndasu eni ko bi me do bi ase
1: ela si pi ana hana edibesi adu se ah okay adu se se me kan awi ha
5: no no fa na me na dey wi na de ofa
1: ni una na wo se me ntiso na na wu ah na ayi na betu onu mna ah wa mi ye
5: mi e bu sha fo e de
1: okay
5: Abena Atebua, Japan.
1: Okay.
5: Eti ebusia wede ya wade be ya ni hidin na wotoda obuase boite ti yesere ejamfo ni ti fo se na maba be jai na ayefefefe.
1: Eh odia.
5: Menana.
1: Onana.
5: Memame emame.
1: Omame mame.
5: Abena Atebua.
1: Atebua.
5: Eke memam bro na yebuase dwumhema.
1: Okay, Eda CP and Amanda Anna Otini Kano Amanda Esonka, the producer, I am Michael Ampofu, and a Mawinya be a hair, and a war, a year Facebook and a YouTube. That's an auto, we are there, we may be so I hear our TikTok. More TikTok one was so near. Amanda took over BD a Dusina, only a Dusi, I know Bubu BCC one. Would it be a grow over here? And then I said, we come up with Dimon and I remember Dimon. Oye. ye jamu kwan YouTube ye jamu kwan ne bra online ti e ba yi si a na ese bi na wa enyuma ni mi ba

0: ane ose kafo ose bibiala wone bre sabre bishop colombo sasye ane ekọ
1: na won pa on lantina omre eja udina sira
0: sabe wadaruma momo yekọ na ekwetie ye wonmo eh yemi pa momo makwa ba
2: aja ye oso
0: eh yemi ri sebe no mesha no pay
2: where bishop colombus appear jesus in all ministry as a for our meduma asenua
0: sir obi bona be can't say ma ahomatrofo be na won fre
2: ahomatrofo abe fre 0244355936 0244355936
0: sabe wada ma kasemuni amudia
2: okay oni odo fo utie na ahomadachi ewari enshira obi biara abra ebe se juma die asemesro se ba bi biara wo biara katewani ne fo juma die enshira no asafrade ensa ewari tumfo me bom paye eja obi biara ehwe wo rade wo nsa odum nyankopon ma utumi no aho oden emetinam yesro se aso a anya aso etie ye eniwa ehwe ena ahomachi ma wadom ene wo hu mo bro emetina wo maso we ne sere ewo doba yesu kristo dinim ti amen
3: amen
2: amen
3: amen
2: ena dey asafo a moti enka ye jesus in all ministry aye bishop colombus appear bishop colombus appear kofa bai ono ene adabe ada asafo ya no aga na de ebo ne mrane se akwanchre papa akwanchre papa ono ena asafo no oyedebe oda no oni odofo ana humadachi ebia obi da ba bia yare binti ontimi nkoma ebia obi ti dama aye ni suo ni amane e opa eba a obi wo ba bia mika se yare akana to them obi su akwantom enkratasam amane ma e bisi basa amano enaje oni bishop colombus appear Wuni Bishop Colombus appear ene ebo punimpu. Wuni Bishop Colombus appear ene ebo punimpu. Wuni Bishop Colombus appear ene ebo punimpu. Eti ene dey. Wuni Bishop Colombus appear ene ebo punimpu.
3: Yes.
2: Eti number ni yesadi tuja. Eye 0244355936. 0244355936. Obi biara utie ena no pai mesra wo se wudi insuo ana se obeto vortic ana vortic o dem ma fosi radio no so
3: yes
2: na asema be free difo na numa ba no ene na ode oje ebeba asema be free difo na numa ba no ene di fo ahudi ebedebe
3: ebeba
2: according to John chapter number 1 verses number 45 bible say na yesu edi nathaniel ho adanse
3: yes
2: wakatia ni se ampa sabari maweya oye israel ni enada eni ni mu enada enyadebe eni ni mu se yesu edi nathaniel ho adanse dia ena meshe unkran se adie biara aye nesua adie biara aye amane adie biara aye ohaw adie biara aye nisuo ewurade betima ya amana yeye ewurade betima fo ni difo so amana edebe ayeye die ewurade timi nya na bibiye ewurade yona na amane ona wunam ni bibiye ewurade yona na according to 1 Samuel chapter number 9
3: yes
2: bible say ohene bi tenase
3: yes
2: na your friend Saul
3: yes
2: na na Saul na funuma aye de bay ayira
3: ayira
2: o ka se minya odifuo bi
3: yes
2: minya odihunu ni bi
3: yes
2: abrabo na wo bono
3: yes
2: wunya odihunu fuo abrabo na wo bono wunya odifuo
3: the
2: obekira ekwan no
3: yes
2: the obekira ekwan no
3: ekwan no
2: uso sika ma na ahye
3: she
2: wonkwa ware a wonko de bia ye ni su ama
3: yes
2: de bia ne ma obeto bia ne wa boka
3: yes
2: de bia wonkwa kwanto no kwa na ye de be ya san
3: ya san no
2: wunya odifuo
3: yes
2: wunya odifuo me say wunya odifuo one ni bishop colombus appear odifuo nanu masem no ene ne mafo ahudi eba
3: yes
2: odifuo nanu masem no ene de ogie ya debe
3: eba
2: enti abra samuel ekatia ni se minim de wo hwehwe
3: yes
2: One word from a prophet
3: okay.
2: can change your destiny.
3: Yes.
2: One word from a prophet,
3: prophet.
2: Can destroy your destiny.
3: Destiny.
2: Asemba kwa be free di for numa bano.
3: Yes.
2: Ebeti ma sisa wo sisa wo
3: sabre.
2: Eti na uma da chi.
3: Yes.
2: So benya jidie.
3: Yes.
2: So benya kuma pa.
3: Pa.
2: Na ubeti o nyami di for numa sema.
3: Yes.
2: Mi jidum se. A kwantire na chi no.
4: Yes.
2: So ya chi no.
3: Yes.
2: Aya dance die.
3: Aya dance die.
2: Ede ma wa brabo. Eya dance die.
3: Eya dance die.
2: Ede ma wa brabo.
3: Yes.
2: Eti obi biara wutie na no pe.
3: Yes.
2: Se wa ye radio.
3: Se wa ye radio.
2: Fa pen ni pipa.
3: Fa pen ni pipa.
2: Fa number no.
3: Na fa number no.
2: Di fuo no.
3: Di fuo no.
2: Mi se Freddy fuo.
3: Freddy fuo no.
2: Ahu madachi ya.
3: Yes.
2: Wona ye.
3: Yes.
2: Freddy fuo.
3: Freddy fuo.
2: Abra wa wa hai.
3: Yes.
2: Freddy fuo.
3: Freddy fuo no.
2: Na samba ku pe.
3: Na samba ku pe.
2: Na be Freddy fuo no numa ba.
3: Na be Freddy fuo no numa ba.
2: Fa hu die ma.
3: Enya fa hu die ma.
2: Enya
3: yar samba.
2: Enya pom die ma.
3: Enya pom die ma. Yes.
2: Ye de na nante ye di fuo so.
3: Yes.
2: Wo ye di fuo ni na sa.
3: Yes.
2: Ma men kan show sem.
3: Yes.
2: Aka di fuo ba ku pe.
3: Aka di fuo
2: One in Bishop Columbus
3: appear.
2: One in Bishop Columbus
3: appear.
2: Messi.
3: Yes.
2: Unya ewo danta.
3: Yes.
2: Ene ewo danta papa.
3: Danta papa.
2: Ba danta papa.
3: Yes.
2: Ene sika
3: papa.
2: Eba no. Messi unya Bishop Columbus appear.
3: Yes.
2: Amani ene wune mu no.
3: Yes.
2: 190
3: D for so. D
2: for so. 190 so for so.
3: So for so.
2: Amwa dusi for so.
3: Amwa dusi for so.
2: Ye kwa na eko.
3: Yes.
2: But ewe ye bremu.
3: Yes.
2: Oni ni akwanchire papa.
3: Kwanchire papa.
2: Oye titi D for.
3: Oye titi D for.
2: Oye D for.
3: Oye ne D for.
2: Oye titi
3: D for.
2: Ye wohu.
3: Yes.
2: Ne ne oka.
3: Ka.
2: Na ochire.
3: Yes.
2: Ne ye mfa akwanchire
3: papa. Yes.
2: En kanu.
3: Yes.
2: O how no be de be.
3: Yes.
2: Beko.
3: Ko.
2: O D for bi se. Oyo
3: difo
2: na onye odifo
3: yes.
2: difo ni di ohun na
3: yes.
2: osi mi sa o yare
3: yes.
2: odifo ni di ohun
3: yes.
2: ade o yare na anwa kande ede
3: kande e kanu
2: eti ye ko a sorry
3: yes.
2: wanta Ta. Bishop
3: Columbus appear
2: asue ye
3: yes.
2: eti so pese wo fre onye mi difo ya
3: yes.
2: number wo be fre sisini
3: yes.
2: e ye
3: 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0
2: obi ti baabi na na ba magu
3: yes
2: eti se die si na no no na bible si abrantie bi ada besada subra no finsha bebre
3: yes
2: na se obofo ni behunu so a
3: yes
2: wona obetom nya yaresa abrabo hia boafo
3: yes
2: abrabo hia de obekira okwan wunya de obema location se ahai ene bebo ame
3: yes
2: efi se na abrantie na dawo bebre
3: yes
2: na su nipa ne senin ene fo ani firi efie ede ne beto enso na no na su na won hia ne boafo na won hia ne yaresa fo na won hia ne difo osu owura madaha cheye na se enso ne huno a wona obeto nya yaresa na minya obuafo bi a obema me so ede ma ede be akwa kotum ene wunya wunya odifo woni ni bishop
3: cromos
2: apia wa yare na wona mu no e kana adokro no abawo na yedi twa wo
3: fa
2: no wonyame difo ne kasa de any what me be ede be ebe ye ho eti yesu ka tia ne se wo pese oho ye wo diana
3: yesu
2: owura magda ha ye de be
3: ate
2: was sorry everyone ni ngwase ede be yare e kete so
3: ene
2: obi biara wo tie na homa da chim onyame difo na man ho kwan se osoro emfo no so enkasa se osoro emfo no so enjiri se osoro emfo no so enhyehye amane bi da wo so a ene ni odifo na adwuma ona adwuma ne se do obonefo ne de ato so no wo wo so tu mi se okasa ema epo aso che edebe eto di
4: ato din dia na mo wi nya sa
2: aja ne
4: na mi sira wa den kuma hu mo bon ka
2: amen
4: ono ado ye musue ni san empem fri
2: amen
4: wa den ma bren de enya kwa
2: amen
4: na so fu sunya we
2: aja wa da roma
4: wa ma
2: wa ma bi
5: wa ma bi
4: ende adia ewu bia no ebenya enkwa
2: amen
4: adia ewu ye kasa adia ewu benya enkwa ase ne sen adia bi ewu no ebenya nkwa adie bi a ewu ebe abenya nkwa ne kasa adie ewu ebenya nkwa ase ne sen ma me ne ofie bi a oyade ne ewu ebenya nkwa ne
2: amen
4: ebi a usika no ewu ebenya nkwa ne
2: amen
4: ebi a awade bone yade ne ewu ebenya nkwa ne
2: amen
4: obi a kanu me bi a to so ene ebenya nkwa ne
2: amen
4: omose uye bi bi enye ene ebenya nkwa ne
2: amen
4: ade a ewu bia no ebenya nkwa
2: amen amen
4: ka amen
2: amen
4: ensuo ne se wapega no o ma me mom pengu sin no onu mu wi a fere me ene e betwa ensuo ne so ntem Chere se chena nam se program ni ebre ono so ntino. Ye beti ni maso ntem. E na adie bi ewu ewu mu se promise am fi na ewu ya die na ewu.
2: E
4: ka na ewu bre na ewu atiti na ewu.
2: My God.
4: Adie bi a ewu o ni pa bi. Me ka chere wo se.
2: My God.
4: Bi gine wa di Jesus Christ na ze
2: di
4: se. E na adie no se ewu a.
2: E
4: ba be nyankwa.
2: Ama
4: adie na ba be so. Ya na ma bentini me bi aso tie me.
2: Aja.
4: Onse Ewurade kan se me bibie na timi convince me. Ba die bi timi convince ewurade. Di na timi convince na me ka chee zakye se. Kona ko se nkom. What you say? Akruo ba bewu. O de na o ka chee on hye ne nsamanse. Na o ba de aba
2: bewu.
4: Bibia so ntimi se ewurade anya. Mama me nche wade e na e wade bi wo ho a. Wugi di se me bom pa ya cheti as ma make you ma bom pa ya che ma ye fasin ya che ya she me nkom enye djuma de ntia na me ma wetu be se na me wase yo na me amamfo bi e frefre na me guas na me ye djuma ho ma me nchiro wunti tu me sa wo firi bom pa enye de
2: sa
4: ya she nkom enye de
2: lokwase
4: wa ye fasin enye de ma me nchira wade ade na wu mu na bible si nyankopon biribia ne betima convince no but nyankopon biribia convince ba ade bi convince e urade eduru ba bi nyankopon som abofo nse kono kwa chane nkom se o ba bi no hye ne samanse e ma me na bi dimi convince nyame ne hye san komu e be de na zo wu ne be de
2: be
4: ano nyante maze
2: ne kwasem
4: nyame se wo biribia ne timi convince me e urade madwene na sa ade ntimi convince nyame adwene Nya meko atumas na kwa na funa ne bofu obi te kono kose papa we nkom na ka che ne se no se ade nkom no se ka che se o ba bewu no se my day o se ka che se o ba bewu nti won sate na japade a wo o wo ka on chiche manma o wo fio nche manma o wo dan nche manma se o no anka tmi so asase on chem we die ni we die ni we die ni we die ni on chiche mo mo na bofu no tena se jono koy na sa bofu no de se nkom a e wo Jesus Christ wim za
2: ne kwa se
4: Sabofo no komse na me wiyes na se sabofo no komse efum ana emfum
2: aja emfum
4: enti na bofo ya bekan smart wa bembe buya na so bemmu
2: aja wa bofo
4: tena se sa odwene hu de so no ka che ware se bibi enti min convince nyame o se bofo de minu ni asem obofo no abekan sa asem e kire me no minu ni asem nemu de me se meten me ho na me de mani ahwa afasuo ana wo na maka to nyankopon se onkai ti o ena de bia na me ka che ma me on se wan kai bibia nya me nkai o wan ti nya me ase a on te wase da
2: powerful
4: iso ti nya me ase ewi ase sika kura ye di no sika ye di no on no me de sika bi ya so
2: sika ye di
4: no me da
2: no me da so
4: ti no bitim nya sika na ase
2: my god
4: obitim nya sika na da na ya de obitim nya awale papa na awade na se ma me che awade se obenya awade na se sa awade na obewa no so oba bewa not me sa awade no won ni kan mo ho afo de a obua ye de awade ni begu No matter what about it is, na say obom pai. Na say Bible so ka te zake so kwese nkom. Na ka te so bai de aba bewu. E ho an o tena say wada bi mehunu me ba ba wala na menye sika no. E wada kai de me ye ye. Enti wo na say problem ato de na ba ka te nyam so onka wetima kai. Na Bible so ogina obom pai ka say wada kai de we. Na nyame kai. Na bre nyankopon ka no ka say da bi me na me share san kom we. Na Bible so obom pai me mfifire fime ni suo bai. Na me tena ase. Ana wo say ah mena me share san komu na san kom na bofo san ko na ka ten se me ma na composition se en ma san kom na yema ile
2: asese
4: no te me sa di mfie ni bi
2: akane fie nkwa na wo powerful mercy powerful mercy
4: me tua ne bosia no eka tete nyame hunso wo ken yem ye de ese no bibia ntimi se urade adwuno mo amofre mo ntombo ase bibia no wetimi se nyankopon adwene bet ese se nyame adwene wati de mechana ze bibia no wetimi se nyame adwene e pa to be fro ai fro me 20 minutes sam be bibia no wetimi se nyame adwene nyame adwene ye de ese san ene ma me ye be mo nyame akwanchre me nyame adwene de
2: ese san
4: wati ase ye Hallelujah.
2: Amen.
4: Na me adwene ba ba sesa ewo wo ho.
2: My God.
4: Enti adie bi ewu wo mu no, saa de ne ne.
2: Ebe nyam. Ah. Amen. Amen.
4: Hallelujah. Adie bi ewu no e ba ba nyam kwan. Adie a ewu no e ba ba nyam kwan ne. Amen. Sey Ezekiel ema ewurade adwene sesa. Ene oso mo nyame akwantere ama wadwene asesa
2: amen
4: ama nyame adwene asesa wo ho se yade na be amen chi wade enya bonsam kwa na hani pa wo so wo nya urade akwantere nyame tim manya problem
2: wo nya urade akwantere
4: ah hwe nyame e wo honhom moni ni bi wo ho nyankopo nyame honhom moni o sa honhom no ka che so se da bi enya me ekoso yi so tena ase ya no se da bi ade we ekoso no menye so se me fie beyi me fie tumi me jitumi se nyankopon honhom moni ni bi
2: ene ha
4: monko fredi bimla
2: ah powerful message
4: nyame timma honhom moni ya de ehaw nyame otimma honhom bone ehaw nyame wa honhom moni guo
2: na aja esi dai ene be ma urade honhom moni asoreti onipa de se
4: oya o so no mate wa o ta ba to wa enyo ba
2: no kwasep
4: no ba
2: no kwasep me ba ni ti ameto ri ato se de be ya metia no
4: mo e re na na no kwase ko tin system se de ndende dia nyo nua no mo na ko tin ato mo yere
2: se ye e wo buta enti a omo ye ya me gina
4: so omo ye na nyede enye enti nyame ama otumi se fa ko tin omo ti se nka ye o ma ka dia ba na be bu omo enu nti na me ka ti to aba no de ade ato ti nyame so anya omo ne na mfa nto se akwa etete na ma omo ne de akotete no o ja de oye
2: na aja obi a obo mpa ye pa omo mone ni be to abe ha
4: easy e won gonna help mo ntem no wo so ndene nyame wante na si o nte wase o
2: powerful
4: pe nyankopon no ho wante na si a o nte wase da o te agi so te nyame ase former deputy regional minister ma me sister pia demo o te ahonjo heye etikafo no
2: yeah
4: okay o kan se bishop me hu sen no adoye itimi pege ni pesi ba bia o nse si oduru ho
2: oduru ho
4: former deputy regional minister o se adoye timi pega enipa fi baabi a ense so e dey oduro ena doctor woku o tobi ene so wiska mewa
2: nyokwasem
4: o wiska ni pa ogana o se bishop me mebusuam bi obi eno a mebusuam e we hia buruburu mebusuam sika ni bi eno obi e bre obi anye ni se me metimi anye sika kra because there was a time bi me ko dum ko ton enku ko ton ade bi ko wura fie bi mu na fie no kro mo de seven ne mane ma but me hu se adoya pega me firi baabi a me wo ene tight pega me firi baabi a me wo na me so aba so no na se obi antua na tight no na doctor okuo tin ka se no bishop me pa cho time me tue na mu obi anye de ntua
2: obefa omo omo aso da mu ni na tight na tua
4: omo so se nyame nyede
2: o nsira wow
4: Nanya mi ese na wie na.
2: Wow, wow. Nanti aja where's are powerful. Die bia no kan to me wo.
4: E wo anim say.
2: Enti de
4: Bible
2: man kan.
4: E ye adwuma se Bible si nipa dodo mpa ye na. E ye adwuma bebebe.
2: No kwasem.
4: Otima say. Obi akotua ne dia akotu ba bi. Obi akotua dia no de odia banya me fie betua. E no wa breki odia. Tunim se wadu nhira no. Unim sa. Nyame se wa antena se ya onto aseda. Ye wade yetimi convince nyame.
2: Nyame.
4: Ezekiel se wade nyankopon kai. Kai kai dia ma ye wo no. E dia na be se nyame kai wo ho. Kai
2: kai.
4: O se e wade kai. Ke se problem bi se sia na. Dia na get nyame kai.
2: Enti aja said ye Ezekiel asem ken. Na obi so yare da ho se sia. A wo tie wo ne.
4: Yes.
2: Enti die ba die. E na ono nso wo be gina nyame asem so
4: a.
2: E ma Ezekiel so ka se aja kai.
4: Mo.
2: Ma nante wanim. Na ma sum wo no kure mu. Ana o si dabi papa wa ya mama ana wo de kai ni eti se ni pai onu so se me de me kwa sorry na nso
4: o ka se nya asolo ko ni e kan hawo nya asolo ko me kai so fu mami bi on be fa mi firi ha so fu mami bi o wa do nkwanta ya be se me ba so ndi no wa yale serious am pa ba na mo nyesa oyɛ maame sɔfo ni kunu yɛ sɔfo panyini
2: pa nkwasɛ
4: nyɛ mpa abɔ asɛm ne yɛ kan yɛ ka onyame dalesi god dalesi ne yɛ ka ɛne afɔdebɔ adeɛ bia no yɛ ɔdeɛ ne maakye ɔntimi nkɔ ka mpampan ka sɛ doctor ntuam suga memfɛ suga ɛnyɛ dɛ
2: da bi da
4: ɔkɔ awɛ adɛ nkyene bɛgum te ɛbrɛ ɔtumi sɛ ɔnya akwankyɛ na de afɔdeɛ dɛ atato nansɛ memiyɛ mi sɛki bi memiyɛ mi sɛki mi ana memiyɛ mi sɛki bi me lutu sika bi paa man kan jume disa mi ame ho
2: wow
4: mi ye mi sika kre bi oh nyame hu se wunya akwankyere na na ade afode aka ade etimi convince nyame e dalese nyam pabo pabo de so bi abo
2: ah ne kwase
4: na eza kenken pabo ka wa betimi no bible so jina oni nyame kwa pa wa jina we so jina we so jina we so nyame hu se na akwa me ka asem nyame se no sa ne te dia men sa mo no ho na nyame bo ni fio di bisan re
2: e ka no
4: timi fie so nyame sa ma na ye de ejon bo ye wo ten bi a eduru se ma me on pa bo na so stop e o ti azie o e so stop im pa bo no nya da lessons na da lesson na e se wunya no wan ka se be gina so di di so a che na amamfo be ya le beto nya le da
2: o
4: mo bo ka o mo bi da e wi aso pa na wuo
2: o pa
4: o pa wu pe ene se ta me gina me ko gina kies no mese game ya na enipa ho ye mesere odne saatu nko na be man adunso gatanim oba no so adunso gatanim enti we say no no make se be ne chewi mi wi na mfensa brante ebra na mfensa ewura bra amse ma me ntudi we yechi wo ye di wechi ya we no se dawo ni na mbome asu ma boss bo mie me chire onyanza so adim asu oba nsa odunso onim so so odunso onzo be nya no me
2: wow
4: afi be man na mu yo be man na ne buofu e na oba nsa ampa ofiri ejo so kwaaso oseden na se busu mu fie na na ma meka se ma omo nyunso mu bo
2: gatam
4: da
2: na aja gata no so bibitim
4: na gata nzio tene ko gwenba
2: eh no kwase ni na kon so tenim
4: oh edi gata we udi gata bu obi duya acha krai says e beku no
2: gata no
4: me na meka chero
2: gata wow
4: ode bu achere abusume enama akuma kunsia
2: ebeku no
4: ode gata bu bi dia achere sezi ebeku ni pana so ode gata bu bi dia achere anti oba akura benya ka ochi manse ka bo gata tara
2: ndukwasi
4: ubenya uchi manse so bo gata tara
2: ba wa bu nsam
4: debe debe denso bo gata ana wonye manse so bo gata tara
2: wow
4: onye ana uchi manse so bo gata tara utimi nya case etimi akura ne bre
2: akura no so
4: ye ntina wudu akura bu ye be wono no otime se unhunu de akwa na ye no akura ne omanyina be ka ma bonu ko be bere sa
2: unu de ne
4: ozo bi wana ma me ma mienu miense bi omo bere pa be omo manya adwuma zo ne ma ye ekwe mu e na ma hwia wo se ni panso awale no ye den no mata oto ba u wi awale ni bigu be ma no be hwa akura no be to nhwe
2: oh
4: ye unu mi se gan ni jina so hwie mi din ozo o twa me na m so onko ozo o twa me ano ka tem fam number man fam dis sunyan 0243 de man mamo se wi aso so nya nyame akwanche na so bompa ya oba bompa na ba oba so mko omko ji omani wa oba ji onu nya so case eni je ndi enya fi oba ba bia jun so ne ba bia no nye enti onye ize so betima enti no enti na obi a mone mame be ya na obo ne papa be ye wa mone papa be ya na obo ne ofa be ye especially se wa ya abrewa na okotene fi on person na me obi ka chen papa adam me de me wale ya me de be ma na be ko me ma me fi bi ana me ko fi bi ana me ma na wale me da on ti ase
2: aja
4: me de ntia ma na basa
2: ma me chere kan ano ye de
4: ah me chere enti de ntia basa wo se o wale de ko fi na wale na gu no eh na wale na gu o e wo de wo ye because de ntia wo wale ya de be ma na oni ekogu ye ne se
2: okay
4: o ko jina ba bi ne be ma na ye de nsem ye de mo ye ansa na be ma na de e ko
2: fi okay
4: yes na asemo muko jina ye adie bi baabi ese ntudi be kofie modi kan wale awie
2: okay
4: mu wale wie a ese sofo wa charge obi agi ni sika na otimi so amanyame ehunu mu na nyame aka to ese sofo ba to na agi sika no se sika da wa die no otimi so ntimi nya hu adwuma de yale na nyade emla
2: so wow
4: na pese ba die amanyame ehunu mu no amanyame ehunu mu dia wo ye den problem e ba ni pa no so e betanya ba so
2: e betanya ba
4: wo yes u be busa nyame se wade se skill na adi ameye no menya ne den nyame sie ni sei ni sei ni yesie ma no
2: na te se ye mfaye penye bibi
4: debi
2: se uti nyame ne
4: se ntina so bebere bere no
2: ana ne kwase kwase de ye twa mu sofu ya oba asolifie na ewade na mu so e ka di yesem ehintasem de abru adwene ntiasie so ana o se ajay Mia kasa me ya uba. Na mananti ananti
4: ananti. Obebre, obua.
2: Aja.
4: Obebre.
2: Wasi wa bre.
4: Obebre.
2: Ye ba ye kwari wasi ya jema mba before mi tinto.
4: Obebre. Eye sana tiye.
2: Anzana, ewa nina mwosu ubiye ni ama sotira.
4: Be tu mi huni be 20 years nyo.
2: Nukwa se mwe.
4: Obebre. Enti wa nyo mame na nyo papa. Nemo mu ni dale. We, obiya tina wa bompa ya fana mwa sa mamu obre. Wa ye fasi ya fana mwa huwa bompa ya fana mwa sa. Ena minu ya de men kasano. Me mamu ya de men kasano. Me busu ya mwode. Mi kuna busu ya mwode. No kuna busu ya mwode. Nye ni pani gumu.
2: Nukwa se.
4: Mwana ye busu ya mwode na sem. Nye nyankupon. Ena o musa nunti minye mawo. Ena o musa ndale se wade. Diana menye asadu kwa etu ubitwa. Ena o nchense wade me ebre niti chile me diya menye adu etu ubitwa. Nade biya mwode ni. Mwode niti mwode ni na kwa kuku. Esu ebu ya wase. Ah. Awadu ya mekwa kwa wale. Debi bema wide me sofo se nye me yere. Bema wi bem nyankopon se nye mi kunu sofo ne kan e na sofo se nye o yire no no na yire ne no wan wan ne nkoko wale no
2: wan ne nko wa no
4: sofo se nye mi kunu o se te mi huni se okuta flower ansa ansa na me hu se nye mere na we no se nye o yire wo wo de ne wan
2: e
4: dia ma na flower na ma na wo beto na yire Shaw, say ya na ye gen ni me bias ye fan ne me bees ye fan evitra nyankopon wan tena se ya on tena
2: se
4: e wi ase wo hom opa na wo bre
2: Opa, opa,
4: o mre.
2: Eti na sofu wa bre.
4: Yes.
2: Wa nanti ya.
4: Opa, be bre.
2: Bebe ya chekwe wa so one sofu ba bi koye aduma. Wa hunde ye ye. Ana nusu ye wona tiko.
4: Obako. Obako, obua.
2: Na ye so. Wa nyanya me ne.
4: Obua be bre.
2: Wa nya kwantre.
4: Obua bre.
2: Uya difu.
4: Yes.
2: Wow.
4: Na kwase ne. Ade ye wu wo mu awu nyine na. Ade ne benya nkwane. Ade bi ye wu. Ade bi a ewu.
2: My God.
4: Ade bi a ewu ewu ni padue mu no. A saade ni nyankwa no. Enne. Anan akwanche ne bemo yonko Isaac emi made
2: second Ezekiel chapter number 37
4: Obi anfa nsio no ngosa ha ntente me
2: Ezekiel 37
4: ha ntente wose
2: verses number 1 wose na Israel nkwa
4: foforo wose na enas ma beken Israel nkwa foforo
2: wose na Awurade nsa ba
4: me na hono nyame nsa ba me Columbus mse ne
2: na ode me free adi
4: na ode me pie abeduru ha
2: wadu
4: ha
2: ko na ode me ko kosi bonhwa kase
4: na ode ma ba besi ufie kwa na no
2: anu mpa aye mu nkwa
4: ehono utimi se problem awale bonne no me bre
2: we
4: hiasi kase e ka
2: my god
4: be bre ya ba be gruo
2: na ama me fo aso chini sia
4: na nya me ka chem ze men check we die ade we die ka
2: my god
4: we ye problem we ye bre we ye tete we ye promise am we die onwo Wesu do timi se wa bon wo hu ade. Wesu timi de promise mfi. Wesu do timi de wa twa kama enso onye school. Obu wa timi se o de application ko so many places enye de mfa ne da. O se wa de hwe no. Come here there was a
2: hand. Na hwe.
4: Na hwe.
2: Na no mpene do so pa
4: ara. Na problem is in ho no do so pa pa pa pa.
2: Na enwa kokwa se.
4: Na timi se wo ye hu bibi enti menye ye ma.
2: Na obusa mi se.
4: Na obusa me me se.
2: Onipa ba.
4: Onipa be.
2: No bebe nya
4: pa. Columbus enti problem se wo ye. Ye bon pa ya che. E be ye.
2: Na me se.
4: Na me kan se.
2: E wadi yankopon.
4: Enye me na me ye hu. Mr. Mekacho was a radiate.
2: Wouldn't I win him?
4: What Yaman and Yahwan, a radu, wouldn't I win him, Miss Mayakin?
2: Now catch him,
4: I know I can't say.
2: Shannon Payne,
4: what do you mean can't send being warm problems?
2: And I catch on
4: some and catch on problem.
2: I
4: can't
2: tell you,
4: no man can't a problem be a dowser.
2: Muncia, a radia,
4: see it in America.
2: Said the Israel,
4: said the Awarin and Cooper, can you?
2: Share, Bebe Ma
4: and Nabum, and that you have a ma and qua, your mahunam abbasanum pino. Come here, dear.
2: Said the eradicate no pain,
4: and the son and uncle pocket no pain. No,
2: baby, ma.
4: I won't talk, Babby. Bem, come here, dear.
2: My young one.
4: A cobasa, I won't talk about home, but talk.
2: Why the antinibus?
4: And I did be a woman, no more money be I never did. It's a bit of a man.
2: Amen.
4: Hallelujah.
2: Amen.
4: Hallelujah.
2: Amen.
4: My mother, and now you're serious, man. That may be bailing at my bonfire.
2: Now, I'm a gumuso.
4: Now, we are the dear gumuso.
2: And I'm
4: not the numb a gum when I'm
2: the dear Akata,
4: the dear Bacau, and Abacata.
2: I want me, I should
4: be the home, be sim.
2: Now, my young one,
4: the Cobasa, be young.
2: Now, who said,
4: the Cobasa, be who said,
2: many a radi.
4: Or the Cobasa, Uber who said, many a radi. Many a whoa, be dinner.
2: Yes, my lord.
4: Many a whoa, be dinner, I can say. Many yewa me sa chrada Many yewa me dini no Me ma watamfu esi ontirase Me ma wahon bambu akwa wati Me ma wusuwe dina ho Na ma sewe ni monyam Na wawunu se Mimi ni ewuradi Me se Me ma wusuwe dina ho Na ma sewe ni monyam Na wawunu se Mimi ni ewuradi Messi midi ubetwa epokesie eda wanim se mose ebiro tamfo edi wachi sa fellow ne ne dom de obense nanti ye ewa minyame anim Bobra papa wo mi mu na mema wo wo hunu ubra yi mu nsenkere ne wo de anante ye e wo manimo bobra papa wo mi mu mema wo wo hunu ubra yi mu nsenkere ene jump me here the content them
2: first Corinthians chapter number
4: 15 15
2: verses number 15
4: what say
2: as it dan ka onyankopo
4: o se ti o nyame awie san ne uya na ko nyumo amma he o se nyame awie be nyina yenkan ti onyame se wade asanya na je enkan come here there
2: o se as it dan ka onyankopo
4: as it dan ka urade
2: ah
4: onam ye urade Jesus Christ so
2: edi
4: nkunim ma ye
2: enti
4: Enu nti osin kunim no ye mode ayarasa no ye mode ma mun se mu ntambu wi asima ewi ase amane doso ewurade wadi sun kunim ona oche ewurade dano obenyani mu asumdwie obenyani mu asumdwie obenyani mu asumdwie wana oche ewurade da Obenya ni mwa sumje kwa me hade
2: Enti minyanom adofuo
4: adofue
2: muntintim
4: mamu yimu da
2: aha
4: mon koso hallelujah muntintim mamu yimu da

papa so so wale me me pese awale ni free me so papa ama me ni nye me kuru kura ne me da me ntia tenka me yire ne me ne da kura papa me ntia tenka so so ma wade aha me ma wo me mu nan me ni kuru me ne ma esia na aware e ma esia ni nyina aware na gu e so so ma wade ni bia papa me nya mfia dua nan me nya kuru papa me nya mfia dua sia minyakun bari eji wusa yeji susu ka wane mfiri wonsa niyama unjare niyanchere wadia ukwako yi humu suo kwantanayi so ana abola so ana bebia sabi yemodi kwa yebim neko chadi ya netuo awari yeni begu susu nobeza sani nema obeko obeko eniyama etimi wari nipa kwa chiyan kwa chiyan umu wari nipa mame wata o wari nipa efie nkonya oware nipa beye beye beibo nsambe iba oware nipa papa na me maame obi a me maame oyo ba na ye de na yesi ye wawo ma nan e de na yesi ye maame waware ye o maame me se dua na dua okura me ma podio okura be ma dua o maame wo sa yo ba wo ye be ma edua na dua wo ye be ma wo ware mo e ma nan obi edu awaware sasem ne ba manim meka ni pray ni tumira mi chinesie me se kokka tse o ma me se me se wo mra na mo ma me ene ma ho ntɔ o ma me wo tia me ma podia edu anadwa wo da mo ho wo ni we da no ni we ada no ni we ada eno no aya ma wo sister na o wa america no na wa de egu no na sister na ibone sema me se ya o bore sema me se ya ma me ni tumira mi chinesie me se dia toso e nine dia toso nine susuma wadie yemfa yemfa break mecham break go break go break go ya go awari no susum ya go break go yemfa break go engu susuma wadie susuma wadie yemfa na kwan so yemfa mra so aso fo ne pesa meka nomre tu o trim nomre bua o monsolema wo ba me wa ena me chira kwan aye de yesu ye de kusunsuma wadie susuma wadie wo so a wo bremo wo to aye nto wo ye bibi ejeye susuma wadie brani an chora kwan aye de kusunsuma wadie fami number fami number fami number fami number fami number fami number fami number fami number fami number this year fami number 0539 0539 487894 0539 487894 0539 487894 0539 487894 Miwokumasi abrepo miwokumase abrepo miwokumase abrepo miwokumase abrepo miwokumase abrepo 0539 487894 0539 487894 0509 487894 0539 487894 0548 196070 0548 196070 0548 0548 196070 0548 196070 mepacho odifo kwa kupokuni miwo kumase abrepo miwo kumase abrepo miwo kumase abrepo papa mikoko sem papa masasi sem papa mekojie jumabi papa mepe contract bi papa mepacho mipese mitukwai papa mepacho mire wasi sari niyama wasi wo jawa die papa mikurusu wa mpemi piem shah

friend me menti no afeni bia ti ase pa chumediwi friend me menti afeni bia ti ase pa so babu kusku otwa o jejes otwa eto be control so afina ye hunu se se jumedi amidi se ye menti na ye bre ye mentira enough from ya mentira ise me no ka sei oba tan wa free fie ne manager ne manager okudipa at least kan bi aba be pen abehwe ne ma ne manager etio kwa kwen obon pa ese radehwe me ma ne ofie ma me agya me so me ko ne nyame ko pon no me erade so do me ne menye bibi fam ne fie ne me fa bi ma enkodan kese na nua ye bi esku yi na amafo kase momra na ye che ya afet mpc ne ayi wan hwan mu no afei omoto mattress ene ene yedima nkrofo ebi anipa be 1000 ebi anipa 500 ebi anipa 600 ebi na momaji kakra no munya fan ko esku afana mu se jumadi ye di na ka se mentira pesma hu enkola ne ntrewu ye ka ye pemema ye je pemeni voya o amen mamu sen kwa na bidi ye na no kwetu bi o se ye zo tabu mi di fa amen mamu no se ai ye de mu ani ye di anu no amen mamu asafu amen mamu sen kwa na ye bidi o ye peni o gani kakra bi unya board ye kakra na unya o ye kakra bi o beti medi anu anu beti mako hwe obu onu mo bewi board ye wodie obidi board ye board ye totu onu wo kobete kode num suo san made asan because eso nyi sika kakra odi be mane made akosu nana me kan bi efa inua manu mo de ni de ni se won de akodwonku anu ntuma no twa won nu se tru se akora ni kosku na fe na ayeden mo sika de be mama akora de akon won se fo unti mina antuma ego ti se yi akotwa yi on so we drop no we can to me go and di gusro di go e se wo ka se okwa koton wa unya bo na ato yen anan kan be se puma kopam yen si unya ne sai bio ba se di drop no so no o so pese o ba so yakopon e bo ano no so okosku ni bin ba ni mum o so bo ado bo ano e ti wo no pese akra ne kosku no ba se se twema me twema me koni asem fami koni ase mini abe mebi mebi odina se to me ni se me fanto apia ai apia stadium na omwal kwaku apia otu kwan mfa ma na me fanda kwa me frere kwaku me kase mi ya e be frere onyu me kase me bi din komo mo se masa gira se ne be de ho na ama me ti bi hu de meti ya metima awoso de ama kwaku na uti na bua no wose se ne mabe mi no asemye sa ana yemi amadu mo mos eko na brabo na yedi e di ama no she rye fan brabo na yedi onye ni hafu bi onye djuma na oye na djuma na oye ni bi na sika ni tibi ma mo hu se enu ate mo mutie mi nura arapa no kase e bua no ma na djuma wo yeye obi o ton nsuo obe bua ton nsuo nsuo no ton e 50 pesos sa 50 pesos no eno na obua no kakran sa 50 pesos no obua sa 50 pesos no ba kakra ensu no oton no efa so sen na ewo mu enti se obi kwa kwi ba kwi ba ko mienu ne wantua ne ka ka hu ni se wo bon ne ka ebi wo so ne nanu kasa kra nye de wa kwi ensu na nipa ne kra be ka no besa kafo a kire no but when you say sense one nipa ne ton wo no enu bi no de bo ama ne bade akosku sha umma bia o jina ka akwa mu ase ya oton sui ubu sa no se ne se ne mai miensa onu ana o hwe wo mu abafa obami sui wa habi no da kwa jina ka akwa ne finfin ka e twa mu konkran e konkran no sa traffic no ana de free akra so ba no wa hu se top eye traffic light na wonu no eti e ana echi
eti omutu jina mu na omotimi aton yame kwa abuwa na chwe buwa ewia na amwa na kufasa msua samba bete ewia ni buwa ena mafu utimi numu suyo no eti abuja dudua okwe insuwe na aton wano awo tone kakakakano no nesu